la jena kaba kota wa marito la wa monge simba wele ki pate ka wa munya monge bolele le la ba. Le mo la ndu bu ki pa ka wa mina ndele monge ayu ka yo diye.

0: bato ngamu mpaka bibata
1: mama iyo nyi mai
0: ngamu wawo
2: bato longo yaku
0: ba wala ko mpaka bi
2: nakabio
0: ba ulo bato mateka kuli
2: mateka kuli
0: ko anya te mateka ka ba maisha ngamu muro ba muri mpaka bi ba ki dogo ka jere oka Mateka, I put at the Mateka, I'll be sending a local.
2: I don't know, but my wife will go to my wife.